0: la vinaka ongona radio 4EB na ngani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo tala wasting ona vakaviti kabato kai mai rongo mai viti na programo ngo endo rongo e viana ve imbo inkeve ni vakarawai me na tini kina tini kandua na kaloko na edhangu wala isa batin nungu koro mai sese sangani thaunrove tamani autiko na mbongi ni kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabutabu dola arin
1: dola dola vina
0: ok menda barongo tasaramanda na kenda ivang wakanga wakayalo ena madawango
2: nandale sunia na mbongi ni kua sa turme na Roma wasendua na tikine walu kina tini kapitu Roma wasendua na tikine walu kina tikine tini kapitu na posa ni bibi bakta undi itaki E volvolo ti koko paula kina ibaba koslotu kasatau yabuti kumi Roma karasatawa ti koe lebu na kan rien rien na liwena. E mbimbi bua na ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro kai tiko tiko ni bilu taki na matani tu lebu koya. E ndarao ni singi ama na bibak taun di taki ni volo ni paula birna leo ni ibaba koso koya. Kasa wakabinabina kina bua na nongo kalu e na bukumundo ukethe nga Isa tukuni e buru-buru atau doko na nomundu wakamauta. Tikine walu. E siang ni nduana e abu binaka me wakta undi taki na nduana iwa wako salotu. Mi wasi wibita na wosa ni bibi waka ta taki taki kena kena waka binabinak taki na wika ersanggara butiko. Mendara ida talingan na ngu na ingu na ipula. Mi siko wira me wakta itaka na nonra wakamauta. Ka wakinda itaki talinga kena na nona. Endondoni mendangu matua ni sasanga taka na kaongo na leo ni songosongo lotu. Menda tarada ki nanonda wakamuta me kokuwa kandei enanonda ndau sota kawasia vata na bosa ni kulu. Emeni.

0: e karo e kaso e kale lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio olotu te gbadun jujuju olotu yin kosh oni yon pataki to wa nu studio pelu mi lowo lowo bae e mo won dada awon mama wa Modupe Silas awon lo wa pelu wa leni won fe wa ba wa soro nipa nkan ti gugu agbadun dada yawa e soro ka won yo mo pe yin lo wa nbi ki se counterfeit
1: e ka ro e ka so e kwale o nibi kibi te tin gbo wa lagbaye eyan omo Yoruba ni Nigeria ni Australia ni UK America Canada Europe ati gbogbo ibi ti omo Nigeria ba wa ti won gbo nkan ti an so e de seun pupo olotu kosh te ma ngbe te ma so pe ka wa soro ka wa ba won omo ile Nigeria soro ni gbogbo ibi ton ba wa awon omo Yoruba loni a fe soro nipa nkan kan to se pataki ti a ma gbadun ni ile Yoruba
0: ta ma je gan
1: ko de se ile Yoruba nikan ni gbogbo Nigeria lati ma nje
0: ko da gbogbo agbaye
1: ni gbogbo agbaye ni nisin nkan na de ni buredi agege
0: a fe soro nipa agege bread ko yin bready agege iyawa Mrs. Silas so fun wa ni gbate koko je bready agege omodun melo ni bolewa ki lo nsele ngba yen ki lo sele nu yin ngbate ko nu yin koko fo ba onje yen ko yin
1: ah bready agege dun pupo je mo le ran ti bayi boya igba ti mo je bi omo odun meta ni mo je be ni igba ti mo kere gan nigba yen
0: e wa lagege ngba yen
1: dara o mi si lagege bread agege kakiri nigba yen ta won yan ba ti ton ba ti lo si idale won ra bread agege won ra bread onicha but agege yi na ton ba lo se ko na baba wa ma mu pada wa nigba yen mo wa lado ekiti beni
0: iya wa do ekiti
1: beni
0: se Victory College le lo abi Unity
1: e no Victory College ni nigba yen Victory College no pe nigba yen ibe ni mo lo mo nigba yen ni mo je bread yen e de je pelu boya margarine nigba yen blue band tabi ke je pelu ewa
0: bi
1: awon be yen o dun pupo
0: ti oni sayen lo ma nri bi ti bi okuta
1: yen na ma dun o ma dun bread oni chalo but bread agege la fe soro e leni
0: kini awon nkan nipa bread agege to je ke run ti ngba ten dagba
1: bread agege yen o ni itan pupo lori o te ba wo bread agege
0: o nshika wo
1: ko nse bread lasan itan re o ni se pelu ibasepo ati dagbasoke ilu Eko ati awon eniyan ti won wa lati Caribbean won wa si ile Nigeria ni okan lara awon okunrin ara Jamaica yen ti oruko re nje Amos Stanley Winter Shackelford beni Shackelford. Oun lo de Nigeria ni 1913 ke mo gba yen ti pe o.
0: Yen ti pe gan. Oruko yen gan ti en ba fe pe o le kayan leyin.
1: O si n sise pelu railway nigba yen. Nigba tu ya oun ati yawo re. Catherine. Won bere si se bread ni ebute meta leko. So bread na di oun ti gbogbo eyan feran gidigidi. Won si ma n ra. Won ma nko sinu oko won ma pin kakiri Leko won ma pin so nigba kan o wa di nkan ti everybody dem gbogbo yan dem ti won feran so bawo lo se wa di bread agege gan tori se ri pe mo ni pe ebute meta gan la won ni Shackleford yi ohun ati yawo re Catherine wa so ni leyin ominira Nigeria awon onisowo atawon baker mi won si wa wo nkan to bo se nse awon nkan to nfi sinu dough to nfi sinu flour re to fi nse bread yi agege wa di okan ninu awon bi pataki ti won tin se bread ti gbile
0: won ni pe iyan kan tun je alaji ayokunu nigba ta gbominira ohun lo je ki agege bread yen lo kakiri
1: ohun lo wa lagege nigba yen alaji yen lo wa lagege nigba yen
0: but e mo si yen awon won lo koko da bread yen le ton wa lati lulu Jamaica
1: be ni e wa ri pe bread yi da bi eni pe import don't want to the export won gbe wa Nigeria Nigeria na tun wa gbe lo si bomi nsin tori te ba ri bread yi agege bread won se ni Australia won ta ni Australia won ta wa yi won ta ni America won se awon mo Nigeria na ni o won lo nse won se ni Qatar ni Doha won se ni Abu Dhabi ko sibi ton tin se so ke wa ri wi pe aye ti lu jara so nigba ti kerekere awe eyan de bere si pe ni bread agege boruko yen se duro ni
0: iya wa Mrs. Silas ke to soro jina mu o pe o ni nkan ta wa Yoruba ma nse a ma ngba ogbon logbon but awa soda nkan la
1: ben
0: chemo to ba pe jollof rice be na la se gba
1: ben
0: ade soda ti wa
1: beni
0: e mo pe koko koko na ki n se pe odo wa ni koko ti wa koko gan ko n ki n se ewe ko to n dagba ni ilu ta ti wa won gbe wa na ni
1: beni
0: o ta gba ade soda ti wa
1: beni
0: emi o mo poro agege bread
1: bo se ri na ni e
0: bo se ri na ni
1: bo se ri na ni e ri pe bread gangan lati bi ti won tin se bread won ma slice e won age keke sugba gege bread yi o ma dun o ni texture ti e o ni bo se ri bo se dun o si ma dun ti o ba ti gbona agege bread e le fi akara je gege bi mo se so e le fi butter je and nkan te de ti so yen se pataki nitori pe awon omo Yoruba ori wa pe
0: on ho ni
1: ori wa pe nkan ti won gbe wa awa na tun wa se atun wa gbe lo si ibomiran so eyin olugbo wa ewo ni ti yin ready ti o di iranti le yi se e ti jeri ti e ba ti jeri e kowe si wa e so fun wa
0: e so fun wa
1: bi e se nje bi e se pade e nje nje nisin nibi ti e wa ni Australia tabi UK tabi America beni
0: e le so fun wa ni kon se nse bread agege ba o lo se yato si kon se nse bread ni ilu Australia e fi se imoran fun wa o apere bi tori mo ranti gba ti mo koko de ilu Australia tenu mi ba bread won mo benu je ni mo pe ki lele
1: bread agege ni sugar
0: so oro sugar ni
1: o ni sugar do e won te se popo yato to ba je in fact in ta ba ra bread agege wa sile ni si yin ni Australia ohun la won ma kokko pa pari awon bread won ni bi
0: ranti gba ti mo kokko de lo Australia tenu mi ba bread won mo benu je ni mo pe ki lele
1: bread agege ni sugar
0: so oro sugar ni
1: o ni sugar do e won te se popo yato to ba je

0: se ke na tun pe yen yogurt si bready ah sugar la man fi si bready acid dun rin rin rin
1: se pin sugar lo je ko dun
0: be sugar ma wa nu e ju titi bi lo tibi awon won fi sugar pupo si bready won ni bi bo se ri niyan won de se ma npo o yato se nkan to de wa ni be ni pe mi o le so nkan to fi nse gangangan lori iyen gangan ni secret mi o le so lori ero
1: se ni shares ni agege bread ni
0: le so
1: won ni pe ko da kiyan ma so family secret ele tribal secret ni family secret awon recipe
0: beni
1: kon se sa onje kan ele na ko da ka so fun gbogbo yan but bread e o man le
0: ti je ti
1: agege
0: bread o man le yato then ni awon African shops ati Nigerian restaurants ati online shops businesses orisirisi eri era gege bread ni be awon baker omo Nigeria ati African bakeries awon na de nse se deri bon se nse o yato si bread ti en tele ri ni ile Australia ni bi so nitori na nigba ta ba so pe bread agege o to ti lo si gbogbo agbaye ki se pe gbogbo bread na ni won ku lati agege sinu oko ofurufu rara awa na la nse nibi awon mo Nigeria na na nse ni gbogbo bi ti won wa yen gege bi e se so
1: ben tori inu mi ma ndun kin ri pe awon mo Yoruba ko si bi ton ma lo won lo Caribbean o won lo Australia o won ma gbonje won dani won ma gbasa won
0: dani
1: gbogbo e lo ma gbe dani iyen deda kon
0: ben
1: won ma gbe ede won dani
0: ben
1: no la se n gbo ede wa lori Yoruba language program on 4EB radio ti awon yan to je pe won ja gege breadly ton je bi oyinbo se mo awon oyinbo won ma n feran ki on soro nipa e je ki n so oyinbo die experience yan ti on ba fe koko je nkan so kini awon experience ti awon yan ma ni to je pe igba koko yi lo se fe je bread agege won se fe to wori to je pe first time la yi won lo je bread yi kini awon kan ti o ma sele lenu won lara won
0: ri bi mo se mi kan le
1: oro yen po
0: o ma dun e mo bi mi won se ton kan wo to ma ponu la sugbon to ba fe ton ba fe gbadun e o kon fa kara je kon fi e wa je ton ba de le ri akara tabi e wa ki won fi butter je tabi ku won din eyin si tabi to ba tin jade bo lati nu oven yen ni gbigbona ki won je
1: o ma yato ni gbigbona
0: o ma yato patapata
1: eyin eso o ma yato papata ayayayaya o yato
0: ni e mo se npo enu o ma yato patapata
1: agbeyin abakarale
0: o ma yato
1: burger ti wa ni e
0: o ni burger
1: eyin atakara
0: ben oni won pe ni bread burger akara burger rather akara burger won pe won mu bread agege yen kon fi akara si inu e nkan ti ma fe so fun awon ti won gbo wa bayi ni wi pe awon mo kekeke ton gbo wa kon bere lowo mommy kon bere lowo daddy kon bere lowo grandma abi grandpa pe kini bread agege se won ti jerry ki won ti jerry ko won so fun wa pe se won ti jerry kon de wa so fun wa bi awon se bo won se pade e
1: yen se dada e se gan ni Mrs. Modupe Silas re asiko wa ti lo gan ni so ni awon kan te fe so fun wa ka to ma lo si next segment tori olotu ola ati olotu se yi won dro de wa ka pari ni awon oro kan to fe ba wa so
0: nkan te mi fe ba wa so ni pe ohun ti a ba bere ni Eko o ma nkakiri gbogbo bi ti omo Nigeria.

0: ba wa kakiri gbogbo agbaye ile dun o ile yoruba dun asa wa si le wa kon ti mo fe so fun wa ni gbogbo asa wa gbogbo bi ta ba de e ri pe a ki ko seyin o iwaju la ma nko si o na le se ma ri awon omo yoruba queensland ton ma nse ton ma ngbera ton ma npade ni ba gbogbo ton ma nse orisirisi e se olotu
1: e se gan ni e se pe e ma nje wa nigba ta ba pe yin. This is Yoruba Language Program on 4EB Radio. Elo Badun and Gege Bread.